The new Kiss FM 102.3 at the oras mo ka Kiss. We get 11 minutes after 8 o'clock in the morning. This is Kiss All Day Request. Together with your best friend on air, Sean, by the way, keeping you company until 9 o'clock in this beautiful weekend Saturday. Sa plano ninyo karon nga weekend? Let me guess. Mamiesta mo, ano? Ako, manako gagahapon. Good luck na lang sa... Kung mamiesta mo sa Dawis karon, good luck na lang sa traffic, ha? Tapos, traffic na kaayos, so... I know, drive safely, you drive carefully, and you eat sparingly, or eat meat sparingly. Anyway, happy fiesta sa tanang mga taga Dawis, katong mga nag-celebrate silang fiesta today, and hasad sa mga barangay Tip-Tip, Tagbilaran City. Enjoy the celebration, and just keep it right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. It's 12 minutes after 8 o'clock in the morning, and this time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Ato daing mga kuan, motorista, katong mga drivers, nga nas kadalanan karon. You drive safely, you drive carefully, whether mamiesta ka o dili. Basta, always lang yun ingat. Mga kakis na itong mga drivers nga nas kadalanan. Alright? And then, speaking about drivers, if I were you, magpatubil na mo karon. Kinaan asay another oil price hike next week. Mga Tuesday gina siya. Kaya Tuesday man natin kuan, di ba? Think so good. Okay, mga Tuesday next week. Musaka daw ang gasolina o mga 4 pesos at least. O niya, ang diesel naman, musaka o mga 250 to 3 pesos. Or, anak yung mga kuha na, 3 pesos sa diesel or 4 pesos sa gasoline. So, full tank na daan. Yan ang magpamiesta. Full tank sang tiyan. Okay, ang rason na yung anong nagkaanam o saka na po ng gasolina karon, that's because kay wa pag iklaro o ma-open pagbalik ka ng Strait of Hormuz. Kaya nun na ba na ako dire-diretso na to, katong na-open bitaw, katong nagkasinabot na ang US o ang kuan, ang Iran, balik naman sad. Pasanginlan yun ane, kinsay sa pasanginlan ane. Si Duterte na sa Pasanginlan, ane. Or si BBM. Itong Pasanginlan, ane, si Boy Kulot. According sa estimates sa mga experts, potential price increase of 3.75 to 4.25 per liter for diesel. Okay. While ang diesel dai musaka og mga ana sa 4 or 3.75 to 4 pesos. While ang gasolina musaka 2.50 to 3 pesos per liter starting August 18. All right. So, that's a bad news pero sige lang. Ang lakas ng tama ng mga gasolina karon or presyo sa fuel karon. Speaking about lakas tama, here's another requested song. As requested by Ati Babet Tineralao sa my CNG or Dynamic CNG Trading. Thank you so much for tuning in. You can go on air, mga kakiss. 0953-943-7414. 0938-809-2808. Or on Viber, 0952-624-8804.

0: biological woman. Dapat na ibutang ato.
1: dapat nga na ibutang.
0: O, kanang specify na yun ba? Muna karon sige na sila debate ron kay na yung mga trans woman nga ni-apply for draft. O di, dawaton sa WNBA. Muna nga na yung magkaso-kaso sila. But anyway, going back to your song, Be Like a Woman. Alright. Ingon na ba sila? What men can do, women can do better. Do you believe in that?
1: Of course.
0: Mm-hmm. Ingon sila nga, what men can do, women can do better.
1: Oh, mas pagidang bali.
0: Oh, litaw na. It's an example. Example is sa tennis na lang daan. Oh, ang unang yung nakapasikat sa tennis sa Pilipinas ang babae man si Alex Ayala.
1: Diha na to
0: yung mga lalaki sa una pero wala kaabot sa kuan, wala kaabot sa niabot man og world pero na rank ra sila og layo kayo si Alex Ayala na nasa top 20 actually. Unsa pa kanang daghan kay mga babae nga naghatag og example nga what men can do, women can do better. Pero naa po yung mga butang lalaki ra gyud ang dapat mabuhat.
1: Like,
0: I knew you would ask that question. For example, actually pwede po sa babae pero for example, ang lalaki na sa bus, di ba? Niya na ay babae nga agatindog. Niya. Siyempre, i-offer sa lalaki yung seat. Oh, wala, di ba? Kaya pwede nga, na lalaki agatindog niya, babae galingkod niya, mutindog ang babae niya. Palingkoron. Gawa siguro kung senior ng lalaki.
1: Sabot niya lang.
0: Oh, ana.
1: Pagdibig din na lalaki nga. So, kung ma-offer ang lalaki nga. Kasi gusto ko masabak, ano nga?
0: Oh, bitaw. Anyway, Molly, I like your choice of music. It's a song entitled Be Like a Woman.
1: Yes. Okay.
0: And you want to make some shout outs before I play your song?
1: Shout out ko sa tanan akong mga friends and sa akong kaano lang po sa kaubang trabaho sa Sheridan Marketing. Diya sa may talo to tabularan.
0: Alright. Always kita sila na Mino. Okay. Yes. So thank you so much Molly for calling and well enjoy your stay there in Cebu while it lasts. Enjoy your stay in Cebu.
1: Thank you.
0: And have a safe trip.
1: Thank you.
0: And then, what's your favorite radio show every Saturday?
1: Kiss Only Request.
0: And what's your request again?
1: Be Like a Woman.

0: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo magdandway light. Masarap inamin, suabe ang hagod.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Niwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa ako, unsay imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luyan jud? Matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: sakit. Ang buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman.
8: Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
9: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bye.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakaningdot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
5: Hoy, kanindot tay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
4: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka block sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
5: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
5: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical

0: tuned.
1: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
2: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang Parkinson's disease or kinakitawag shaking palsy or paralysis agitans or Parkinsonism, ang mga initial nga symptoms niini nga naaka niini, number one, kining imong pagkurug-kurug, no? Mild to moderate tremor sa imong mga kamot or isa ba kamot or duha kamot samtang nga nagpahulay ka. Ikaduha, imuhang ma-feel nga murag bugat ang imuhang paminaw sa lawas. Hinay ang paminaw sa imong lawas. Ug nakay tendency nga dali ka kapuyon. Ikatulo, nakay muscular stiffness. Manghugot ang imuhang kaunuran. Ikaupat, maglisod na ka og sulat, maglisod na kag piano, or paggamit sa imuhang mga tudlo. Later, kung unya-unyaon lang nimo, dili nimo magapan og dali, dili nimo tambalan, pinangga. Ang musunod niini nga mga simptomas ang depression. Dali na ka ma-depress og manggawas na ang daghang mga simptomas. Kining Parkinson's disease, problema ni siya sa atuang nervous system. Ang nerve cells diha sa basal ganglia sa atong utok na to, hinay-hinay nga nadaot. Maunay hinungdan nga madaot ang imuhang movement, ang imuhang mga voluntary movements. So, unsa man ang mga voluntary movements, mauni siya ang walking, talking, no, baklay, magstorya, musayaw baka. Kining gustohon nimo nga buhaton ni, ilihoko nimo ni pero maglisod na ka og himo ni ana. Tungod kay ang imuhang gamayng organ sa imong utok pinangga nga mo'y nagcontrol sa imong voluntary movement kanang gustohon nimo nga buhaton nadaot na siya. Usa sa mga gulay nga nindot para sa ato ang utok nga dili ta maggurug-gurug panahon nga matiguwang ta, kaon mo kadaadlaw kamunggay og saluyot. Kana pinangga, the best kana sa utok. Ang Parkinson's disease, progressive disorder ni siya. Hinahinay ni siya nga mahitabo ay ha madaot ang imuhang o ang atuang utok. Muna importante kaayo nga kabaluta sa lifestyle, kabaluta sa mga simptomas para makalikay ta. Ang hilig o karne, unya kulag tulog, kulag exercise, unya stress pagyod, taas o risgo nga magka Parkinson's disease. Kanang mga pagkurug-kurug sa kamot, tiil, pag once pasagdahan na siya pila ka mga tuig, mahulog na siya depression basta simptomas na sa Parkinson's disease. Magulano na gani ka, dali na ka motibi, mubati na gani ka, murag empty, murag kang-a ang imong pagbati, murag wala na kay paglaom, dali ka malagot, dali ka mairita, dali ka ma-frustrate, madismaya, bisan sa mga gamay nga mga butang. Nawala na imong interes, dili na ka malipay sa mga normal nga mga activities nimo. Wanay gana sa sex, wana kay gana sa mga sports, di nakakatulog kaayo, na kay insomnia, man yung mga simptomas sa depression. Or usahay pod, sige na lang pagkatulog, kapoy ang imong lawas nga bisan sa mga

0: may nga mga task, murag maglisod ka na. Labi na pag wala na gana mo kaon, ang uban mamayat na, ang uban pod manambok mapuno silag kabalaka, dili sila mahimutang, hinay kaayo ang dagan sa huna-huna, dili kay ka makaisip og tarong. Usahay ang imuhang istorya, murag problemado, imong body movements medyo hinay. Mubati din ka nga murag wala na'y bili ang imong kinabuhi, murag guilty ka, maglisod ka og decision, pag-concentrate sa imong mga trabaho, labi na sa paghinumdum sa mga butang. Og labi na mga pinangga kung maguna-huna nagyod magpakamatay, simba ko lang. Labad ng ulo, sakit na ang likod, so ang mga tao nga may Parkinson's disease, mawala ang nerve cells nila nga naa sa parts ato ang brain kanang responsable sa pagkontrol sa voluntary movement. Gitawag na siya substantia nigra. No, naa na siya sa ato ang pinakatunga-tunga sa tong utok kanang gitawag basal ganglia. Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
4: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palangi sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2, Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kits!

0: XL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule 1 Siksik sa suspansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka Tulad ng makabuhay Moringa Neem Guyabana Luya Bawang Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagundi Vitamin C Sodium Ascorbate At B-Complex Vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawi Capsule Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang bibitaw Laban lang Go for health Go for life With EXL May buhay sa makabuhay
1: Iwasan maging immunocompromised

0: pagkaon sa resistensya. Pisikal ang kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Hi, baling malasa. Oy.
4: Unsa ka, Brad?
3: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
4: Unsa man imong ATM card?
3: BankNet.
4: Ano problem sa PHCI withdraw?
3: Usay PHCI, nga BankNet man nga akong card.
4: Abinay mo, kung ang imong ATM card BankNet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
3: Mao ba?
4: Dabi po ko'y BankNet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
3: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At tumagustan na hirong hapon. Nya.
4: O, siya nya.
3: Alam mo sa good day, habi? Para mintin?
4: Gamintin kag numero?
3: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
4: Akong balikon kung holder kag BankNet ATM card. Membro kag dili sa PHSI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old. Busa ka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to, and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Dire ko believe.

0: swasto pa. Swasto na! 45 pesos ka? SRP!
1: TTX 500!
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
3: Pagkadungog na ko sa radio,
2: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: TTX 500!
4: Mabalit sa mga butika.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML-Lunario customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible ML-Lunario services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Back to school or back to work? Ang JP Office and School Supplies Trading. Ang bahala ni mo. Ubay's one-stop shop of office and school supplies nga di kalidad, kompleto, ug ang may pinakaubos nga presyo. Located at Purok 7, Barangay Boot, Ubay, Bohol. Call us at 038-422-9239 or at mobile number 0922-211-6731. When it comes to quality and affordable office or school supplies, we have it all at JP Office and School Supplies Trading. Excellent service with a smile.
7: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Cogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. At tuna sa Jay's Barber and Beauty Parlor.

0: get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
1: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
0: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay health and wellness caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
3: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wednesday!

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Uy, Mare, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare, ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Drink responsibly.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Na ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Addictive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Uy pare, nindot agyud sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
5: Uy mare, adto ra na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
4: J&W Glass and Aluminum Supply, unsa man nilang mga serbisyo?
5: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
4: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo-install og glass windows para sa akong commercial building.
5: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at Bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sa't ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
4: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
5: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long-lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
6: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
9: Be part of the 2026 Be Grand Bohol International Marathon, the Sandugo Run, on August 30, 2026 at the Be Grand International Convention Center, Panglao, Bohol's biggest marathon event. The 2026 Be Grand Bohol International Marathon,
10: the Sandugo Run,
9: powered by GU Energy PH, a World Athletics accredited event in cooperation with the Association of International Marathons. It's also brought to you by Be Grand Resort Bohol, home of BIM, GU Official Energy Gym Partner, Brooks, Special Footwear Partner, Virginia Food Incorporated, Bukari Sweat, Mitsubishi Motors, Fast Auto World, Amorita Resort, Blue Water Panglao, Nonki Japanese Restaurant, The Bellevue Resort, Belmar Lifestyle Center, Strong Moto Centrum Incorporated, Our Daily Bread, ECYY, Sports Hub, Soleil Hotels and Resort, Mithit Resort and Spa, Alona by J Park Island Resort, Q Hotels, Panglao and Tagbilaran, Best Western Plus, The Ivy Wall Resort, Lotus Resort Panglao, Official Media Partners, The Bohol Chronicle, DYRDAM, Ang Kasaligan, and the new KISS FM 102.3. The Be Grand Bohol International Marathon.
10: Grand Bohol International Marathon.
9: The Sandugo Run. Be there.
11: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Hoy Marie! May ganun ang kamot nga oy sa atong class time meeting kanina. Nga ikaw raman ganit itong nagpahinom-nom nako.
2: Ay Marie, dito ko sa BWI oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
1: Dugay tao ko nakagawas kay kinadaghana na mayad.
2: Waman guna ko mabantay eh. Nga adyo naman di ay karong adlawa. Niya ba sig maputlan nung niya ko ba?
1: Haso, nakaayo.
2: Tay pa Marie ha, wade ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
1: Sagod de Marie, usay, usabot pa sabot ni mo sa payment partners ba?
2: Ang payment partners Marie, mao mga bangko o establisimento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba Marie?
2: Ikaw Marie oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establisimento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWI nga imong bayaran o dawato nila Marie, katurang bill ha nga wa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghamad na ito og kapilian Marie na di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
2: Nakapagod Marie ha? Pwede ka mo bayad o online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank o mahimo sa Marie sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka o QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI o pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, kaya di na kinahanglan na mo na sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Radya ka Mare, mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
2: Ito tako di ay na, tinuod na Mari, oy, nindot kayo. O naman gani na nga kong ibuhat ron. O nasa ang pabor nga bangko o establisimento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawanan ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Isigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI, araw paghatag udugang servisyo, araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan sa tubig.

0: pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa Makabuhay.
1: Makabuhay Day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
2: The verdict is in. The Buholana radio audience have once again spoken.
3: KISS FM 102.3 continues to dominate the airwaves in the province of Bohol.
2: Based on the latest radio listenership survey conducted by H&U Research and Publications.
3: Sa among mga kakiss,
2: sa mga kabarangayan,
4: number one,
3: kalungsuran,
4: number one,
2: and in the city of Tagbilaran,
4: number one.
2: Thank you for making us number one. Without the one hit music station,
5: KISS FM. KISS. All they request.

0: ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itong sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Mo ito, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itong sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito times, adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chicken at Etihan is now hiring cashier with or without experience. But experience is a plus. Qualifications, 25 years old or above. Honest, hardworking, works well with others. Interested applicants may submit your resume to Chicken at Etihan, Maria Clara Street, Tagbilaran City.
1: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging senior.
2: Without you, I'd be lost without you.
1: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
2: You.
1: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: DTX 500.
7: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
9: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.

Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: The new KISS FM 102.3 is 1:20 in the afternoon, mga ka-KISS. KISS All Day Request para Saturday afternoon. Happy Fiesta sa tara mga taga-Dawis di ay. And also there sa may Tip-Tip and Kantaungon Loon Bohol. I'll be at Kantaungon Loon Bohol tonight, mga ka-KISS, for the Fiesta Party together with the BNF Pro Sound Crews and DJs. At makauban na na, mga ka-KISS, si Nigel Vegas and MC Ken. Karong gabiin na na, mga ka-KISS, diya sa Barangay Kantaungon, Loon Bohol. Salamat kayo sa ato mga SK officials diya, Barangay officials sa Kantaungon, Loon Bohol, in celebration sa ilang Fiesta Party. And salamat kayo to Boss Katil Datoy and sa tanang mga taga BNF Pro Sounds. And thank you so much sa tanang mga nakiparty kagabi and continue ang party diha sa Tutulan Dawis para sa ilang second night Fiesta Party. Kagabi, gabi kayo. Salamat kayo sa tanang mga taga Tutulan Dawis, sa tanang mga nagi-party, nagi-fiesta, nagi-celebrate sa fiesta diha sa Tutulan Dawis, sa tanang mga namista diha sa Tutulan. Good morning, good afternoon yung tanang diha. And also ni Joseph Cacho, may papaminaw diha, and ni George Cacho, ni Jonas. And also good morning sa tanang mga friends and staff na doon sa Park and Go Bake Shop and sa tanang mga brands nila. And also diyan sa Judel's Premium, may papaminaw. And may papaminaw dahil sa itong mga friends niya sa Kalape Butika ng Bayan, sa tanang mga brands nila. Si Sir Floro Rinca, Plong Plong Rinca, good afternoon. And to Ate Regina Limosnero, good morning, good afternoon. And also to all our friends here sa Unitop and Unicity. And diha sa Novo Jeans and W69 Sports Apparel, may hapon diha. And sa tanang mga taga Pasunangka Restaurant, to Nang Saling, Nung Pipi, Inuhales, and to Atan, and to Lisa, and to Irene, uban mga staff diha sa Pasunangka. And diha sa Payag and Sayas Restaurant, sad, may papaminaw. At mga pinalaga ka-KISS na itong anaminaw, sad, diha sa Balot Store sa Mangga, to Bro Kagawad Marlon Dilusa, itong maabtikon nga kagawad diha sa Barangay Mangga. May papaminaw diha, and sa tanang mga ka-KISS na ito diha, sa Ati Maymay. Yes, sa tanang mga naminaw po nato diha, si Ate Grace Trompeta Labi, and also ni Mitchie Grace Maninantan. Salamat kaayo sa pagpaminaw sa KISS FM. And shout out dai ni Jerome Cacho. Salamat kayo sa pagpaminaw dai to Jerome Cacho. Naminaw karong mga orasa. And ni Justin Cacho. Yes, salamat kayo sa pagpaminaw sa KISS FM sa KISS All Day Request. Sa tanang mga listeners na to worldwide, ganaminaw karong mga orasa, mayang hapon yung tanan diha. May papaminaw diha sa tanan. And sa tanang mga namiesta diha, amping karunay ha, paghubog na, reminders lang sa tanang mga nakainom diha, ay lang mo drive in town. Delikado para iwas disgrasya ha. Dapat mo diskanso mo, mapahuway mo diha. Pag di kaya, magpa-drive lang mo laing driver nga wala pa maunsa, wala pa maigo sa ilim nung nga makahubog. No? Delikado kayo mga basta na yung mga fiesta-fiesta. Kung ano na, expected na nga na yung mga di, angay mahitabo, di ba? Pero dapat maningkamot ang wala yung mga mahitabo nga mga disgrasya si Bako. Ha? Dapat mag-amping na kanunay. Pag di na kaya, pahuway lang, gatog. Ay, maulian na magkana, mawasan na kana. Imno na, inom na ka og tea, ana, or mga coffee ba? Yes, sa tanang mga mamistahay diha, and sa tanang mga taga-Dawis, happy fiesta niyon tanan diha. More music, mga ka-KISS, 1:24 in the afternoon. KISS All Day Request.
1: KISS All Day Request.

0: I am listening to Kiss All Day Request.
1: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang iaksal Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapahinumdum, gikan kay Atean.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: I listen to Kiss All Day Request.
1: Kiss All Day Request, mga kakiss on Kiss FM, is 1:40 in the afternoon. Hi to Ma'am Nita Valderosa from Ottawa, Canada, and to Timmy A, to Ate Timmy A, Timmy Arangoso. Tuning in right now at Poblacion Maribohok Bohol sa tanang mga taga Maribohok. Good afternoon niyo tanan at to Ma'am Genoveva Arangoso. May papaminaw dahil sa mga Arangoso family diha sa Poblacion Maribohok. Yes. Tanang mga kakis na doon. And see you tonight mga kakis ha, sa Barangay Kantaungon Loon Bohol para sa ilang fiesta party diha mga kakis. And also, ay kalimot sa mga kakis dahil nato diha sa Santa Fe Albor on August

0: The New Kiss FM 102.3 is 2 in the afternoon, mga ka-Kiss. Ang EXL Makabuhay Products inyo na mapalit diri sa Kiss FM Binting Street, Tagbilaran City. Uguban ng mga suking butika diri sa Laluigan sa Bohol. Ugusa sa inyo mapalit na mga ka-Kiss ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nindot kayo ni siya mga ka-Kiss. Dugang mga benefits ka makuha sa iyong lawas. Kaya doon na ni siya ay sagol sa mga kape. Ang Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, Rose Hip, and puno sa ni siya sa vitamins, minerals, and protein, and fiber, nga makapalimpyo sa inyong digestive system, and gluten-free sa di siya mga ka-Kiss. So, switch to EXL Coffee Mix 17-in-1. Uguban ng mga produkto sa EXL. Ang EXL Makabuhay Products, inyo na mapalit diri sa Kiss FM, BNT Street, Tagbilaran City, uguban ng mga suking butika diri sa Laluigan sa Bohol.
1: Makabuhay day! Di lalim na mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Makabuhay day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
4: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge, now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.

0: Ako dahi si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahi gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: DTX 500.
4: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
6: Ding dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
7: Without you, I'd be lost without you.
6: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
7: You.
6: Perfect. Iba na gagawa ng long drive. Napalayo uli.
8: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
9: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3, Drico Believe.
10: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: XL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
3: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
4: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to, and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: GTX 500!
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
1: GTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Red Horse Beer, lamian, suabe sa kada tulo. Sulit ang inom, kasangga mo sa relax sarap.
1: Red Rum, beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to carry in water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan. Ha? Sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabot sa inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot po sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Alright, we have our texter Makabuhay Day, Doc Glenn. This is Juanita, 38 years old from Kinapawan City. Since bata pa po ako, may asthma na po ako. Madalas po akong hinihinga, lalong-lalo na kapag malamig po ang panahon at kapag na-stress po ako. Ang hirap po kasi minsan kahit simpleng lakad lang, inihingal na po agad ako. Ano po ba ang pwede kong gawin para mabawasan ang pag-atake ng aking asthma? You know what po mga kamakabuhay, no? Ang asthma isang uri po ng chronic inflammatory disease ng airways. Ibig sabihin, inflame o namamaga ang lining ng bronchi sa baga, lalong-lalo na kapag sensitive po kayo sa iba't ibang klaseng temperatura at pati na rin sa mga trigger effect like alikabok, lamig, usok, or stress, sumisikip po talaga ang daanan po ng hangin kaya nahihirap pan po kayong huminga. Para sa natural support, makakatulong po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil sa kanilang anti-inflammatory at antioxidant properties from turmeric, ginger at makabuhay extract ay kilalang kilala sa pag-regulate po ng inflammation, habang malunggay naman at garlic ay may bronchodilator effects na pwedeng makatulong para lumuwang po ang daanan ng hangin. Recommended dosage for this kind of condition, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day before meal. EXL Makabuhay Black Coffee naman, one sachet in the morning. In addition, iwasan po ang mga alikabok at usok. Gumamit po ng mga humidifier kung laging tuyo ang hangin. Practice breathing exercise para lumakas po ang baga. Alright, we have another texter. Magandang araw po, Doc Len. Galing po ako sa malaria infection last month. Ngayon po ay nagre-recover na ako pero pakiramdam ko mahina pa rin po ang aking katawan. Parang laging pagod. May pwede po ba akong inumin para bumalik agad ang aking kalakasan? Narciso from Quezon, Palawan. Alright mga kamakabuhay, ang malaria ay isang sanhi ng uri po ng parasites na pumapasok mismo sa red blood cells. Kahit gumaling na, madalas po may natitira ang epekto gaya po ng anemia, mababang red blood cells count, no? Panghihina ng katawan at minsan problema pa mismo sa atay at spleen. Sa mga ganitong klaseng uri ng sitwasyon, mahalaga ang immune support, blood nourishment at energy recovery. Ang EXL Makabuhay Capsule ay may guyabano, asitaba at malunggay na kilalang kilala sa pag-stimulate po ng blood production at immune enhancement. Dagdag pa dito ang vitamin C at B vitamins na tumutulong sa red blood cells regeneration, samantalang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman na may purple corn, spirulina, ginseng at agaricus mushroom na nagbibigay po ng energy at stamina support dahil nakakatulong ito sa ATP production at immune cell recovery. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 3 times a day after meal, lalong-lalo na habang mahina pa po ang katawan. Sabayan rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet in the morning para sa karagdagang kalakasan dahil po sa ATP peak at HMB na isa sa mga special ingredient po ng EXL Makabuhay Black Coffee. Importanting tandaan din also po mga kamakabuhay na kumain po ng iron-rich food, gulay, like gulay, lean meat, legumes, at iba pa. Uminom po ng maraming tubig para sa detoxification, magpahinga po ng sapat at iwasan muna ang overexertion. Uminom po ng EXL Makabuhay products, magdasal at magtiwala na kayang nating baguhin ang ating health journey para sa mas mahaba, mas masaya at produktibong buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang katawan natin ay regalo po ng Diyos. Kaya alagaan natin ito na may pagmamahal at pananampalataya. Hanggang sa susunod muli, always remember, stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
4: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1

0: Million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
1: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. Og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. Og sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang Parkinson's disease or kinagitawag shaking palsy or paralysis agitans or Parkinsonism, ang mga initial nga symptoms niini nga naa ka niini, number one, kining imong pagkurug-kurug, no? Mild to moderate tremor sa imong mga kamot or isa ba kamot or duha kamot samtang nga nagpahulay ka. Ikaduha, imuhang ma-feel nga murag bugat ang imuhang paminaw sa lawas. Hinay ang paminaw sa imong lawas. Og nakay tendency nga dali tulo nakay muscular stiffness. Manghugot ang imuhang kauno. Maglisod na ka og sulat, maglisod na kag piano, or paggamit sa imuhang mga tudlo. Later, kung unya-unyaon lang nimo, dili nimo magapan og dali, dili nimo tambalan, pinangga. Ang musunod niini nga mga simptomas ang depression. Dali na ka ma-depress og manggawas na ang daghang mga simptomas. Kining Parkinson's disease, problema ni siya sa atuang nervous system. Ang nerve cells diha sa basal ganglia, sa atong utok na to, hinay-hinay nga nadaot. Maunay hinungdan nga madaot ang imuhang movement, ang imuhang mga voluntary movements. So, unsa man ang mga voluntary movements, mauni siya ang walking, talking, no, baklay, magstorya, musayaw baka. Kining gustohon nimo nga buhaton ni, ilihokon nimo ni pero maglisod na ka og himo ni ana. Tungod kay ang imuhang gamayng organ sa imong utok pinangga nga mo'y nagkontrol sa imong voluntary movement kanang gustohon nimo nga buhaton nadaot na siya. Usa sa mga gulay nga nindot para sa ato ang utok nga dili ta maggurug-gurug panahon nga matiguwang ta, kaon mo kadaadlaw kamunggay og saluyot. Kana pinangga, the best kana sa utok. Ang Parkinson's disease, progressive disorder ni siya. Hinahinay ni siya nga mahitabo ay ha madaot ang imuhang o ang atuang utok. Muna importante kaayo nga kabaluta sa lifestyle, kabaluta sa mga simptomas para makalikay ta. Ang hilig o karne, unya kulag tulog, kulag exercise, unya stress pagyod, taas og risgo nga magka Parkinson's disease. Kanang mga pagkurug-kurug sa kamot, tiil, pag once pasagdahan na siya pila ka mga tuig, mahulog na siya depression basta simptomas na sa Parkinson's disease. Magulano na gani ka, dali na ka motibi, mubati na gani ka, murag empty, murag kang-a ang imong pagbati, murag wala na kay paglaom, dali ka malagot, dali ka mairita, dali ka ma-frustrate, madismaya, bisan sa mga gamay nga mga butang. Nawala na imong interes, dili na ka malipay sa mga normal nga mga activities nimo. Wanay gana sa sex, wana kay gana sa mga sports, di nakakatulog kaayo, na nakay insomnia, man yung mga simptomas sa depression. Or usahay pod, sige na lang pod kagkatulog, kapoy ang imong lawas, nga bisan sa mga gagmay nga mga task, murag maglisod ka na. Labi na pag wala na'y gana mo kaon, ang uban mamayat na, ang uban pod manambok, mapuno sila kabalaka, dili sila mahimutang, hinay kaayo ang dagan sa huna-huna, dili kay ka makaisip og tarong. Usahay ang imuhang istorya, murag problemado, imong body movements medyo hinay, mubati din ka nga murag wala na'y bili ang imong kinabuhi, murag guilty ka, maglisod ka og decision, pag-concentrate sa imong mga trabaho, labi na sa paghinumdum sa mga butang. Og labi na mga pinangga, kung magunahuna nagyod, magpakamatay, simba ko lang. Labad na ang ulo, sakit na ang likod. So ang mga tao nga may Parkinson's disease, mawala ang nerve cells nila nga naa sa parts ato ang brain kanang response.

0: responsable sa pagkontrol sa voluntary movement. Gitawag na siya og substantia nigra. No? Naana siya sa atuang pinakatunga-tunga sa tong utok kanang gitawag basal ganglia. Taigong tayo mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palangi sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palangi, kita kits!
5: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
6: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: DJX 500.
8: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
7: DTX 500, mabibili sa mga butiga. Bye!

0: pa pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Hello mga ka-MXP! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ngayon ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Mura ako mga client na akong ipang-makeup. Kinahanglan ko mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
3: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
4: Bisag asa kadapi niining kalibutan.
3: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site

0: nga. Kinsa magkining maong mga payment partners ba, Mari?
1: Ikaw, Mari, oy. Nakadungo ko silang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo daw at umayan sa tubig, maong FCB, Land Bank, Security Bank, o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop, o mga accredited buying centers, mo daw at usap sa bayan sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran. O daw ato nila, Mari, katurang bill ha? Ngawa pa mula pa sa due date.
0: Ah, naghama na ito og kapilian, Mari. Hindi na kinahanglan mo ato pa sa PWI office.
1: Naapay yun, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa Land Bank o sa Security Bank. O mahimo sa Mari sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa Security Bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pinatasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa Land Bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, hindi na kinahanglan hanglan amo na sa ilang buhatan ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay ug ang bayad centers.
0: Adya ka, Mari. Mao ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na ta mabayad.
1: Ito ta ko dai na. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. Wa naman gani na akong gibuhat ron. Wala sa ang pabor nga bangko og establishmento sa ako mga lakaw, adto ra po ko mabayad. Aron anay, langan ba sa oras? Paminawa na ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Isige pa na ilang balik-balik. Kagi mo na sa BWI aron paghatag udog ang serbisyo, aron mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayad.

0: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang Parkinson's disease or kanyang itawag shaking palsy or paralysis agitans or Parkinsonism, ang mga initial nga symptoms niini nga naaka niini, number one, kining imong pagkurug-kurug, no? Mild to moderate tremor sa imong mga kamot or isa ba kamot or duha kamot samtang nga nagpahulay ka. Ikaduha, imuhang ma-feel nga murag bugat ang imuhang paminaw sa lawas. Hinay ang paminaw sa imong lawas. Og nakay tendency nga dali ka kapuyon. Ikatulo, nakay muscular stiffness. Manghugot ang imuhang kaunuran. Ikaupat, maglisod na ka og sulat, maglisod na kag piano, or paggamit sa imuhang mga tudlo. Later, kung unya-unyaon lang nimo, dili nimo magapan og dali, dili nimo tambalan pinangga, ang musunod niini nga mga simptomas ang depression. Dali na ka ma-depress og manggawas na ang daghang mga simptomas. Kining Parkinson's disease, problema ni siya sa atuang nervous system. Ang nerve cells diha sa basal ganglia, sa atong utok na to, hinay-hinay nga nadaot. Maunay hinungdan nga madaot ang imuhang movement, ang imuhang mga voluntary movements. So, unsa man ang mga voluntary movements, mauni siya ang walking, talking, no, baklay, magstorya, musayaw baka. Kining gustohon nimo nga buhaton ni, ilihoko nimo ni pero maglisod na ka og himo ni ana. Tungod kay ang imuhang gamayng organ sa imong utok pinangga nga mao'y nagcontrol sa imong voluntary movement kanang gustohon nimo nga buhaton nadaot na siya. Usa sa mga gulay nga nindot para sa ato ang utok nga dili ta magkurug-kurug panahon nga matiguwang ta, kaon mo kadaadlaw kamunggay og saluyot. Kana pinangga, the best kana sa utok. Ang Parkinson's disease, progressive disorder ni siya. Hinahinay ni siya nga mahitabo ay ha madaot ang imuhang o ang atuang utok. Muna importante kaayo nga kabaluta sa lifestyle, kabaluta sa mga simptomas para makalikay ta. Ang hilig o karne, unya kulag tulog, kulag exercise, unya stress pagyod, taas og risgo nga magka Parkinson's disease. Kanang mga pagkurug-kurug sa kamot, tiil, pag once pasagdahan na siya pila ka mga tuig, mahulog na siya depression basta simptomas na sa Parkinson's disease. Magulano na gani ka, dali na ka motibi, mubati na gani ka murag empty, murag kang-a ang imong pagbati, murag wala na kay paglaom, dali ka malagot, dali ka mairita, dali ka ma-frustrate, madismaya, bisan sa mga gamay nga mga butang. Nawala na imong interes, dili na ka malipay sa mga normal nga mga activities nimo. Wanay gana sa sex, wana kay gana sa mga sports, di nakakatulog kaayo, na kay insomnia, manay mga simptomas sa depression. Pero sa hypod, sige na lang pong kagkatulog, kapoy ang imong lawas, nga bisan sa mga gagmay nga mga task, murag maglisod ka na. Labi na pag wala na'y gana mo kaon, ang uban mamayat na, ang uban pod manambok, mapuno silag kabalaka, dili sila mahimutang, hinay kaayo ang dagan sa huna-huna, dili kay ka makaisip og tarong. Usahay ang imuhang istorya, murag problemado, imong body movements medyo hinay, mubati din ka nga murag wala na'y bili ang imong kinabuhi, murag guilty ka, maglisod ka og decision, pag-concentrate sa imong mga trabaho, labi na sa paghinumdum sa og labi na mga pinangga kung magunahuna na giyod magpakamatay, simba ko lang, labad ng ulo, sakit na ang likod. So ang mga tao nga may Parkinson's disease, mawala ang nerve cells nila nga naa sa parts sa toang brain kanang responsable sa pagkontrol sa voluntary movement. Gitawag na siya substantia nigra, no? Naana siya sa atoang pinakatunga-tunga sa tong utok kanang gitawag basal ganglia. Igong tayo mga pinanga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-ina.

0: recommending he mga pinangga. This is Doc Bri Bringon. May you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
4: Bag!

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Uy pare, nindota yun sa imong balay oy. Ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
2: Uy mare, adtura na sa J&W Glass and Aluminum Supply.
1: J&W Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
2: Sila ang kasaligan sa paghimo o pag-install o sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions o daghan pa para sa balay o negosyo.
1: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
2: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagin siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, J&W Glass and Aluminum Supply.
1: Sige pare, muadto gid ko dayon. Bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
2: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa J&W Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang J&W Glass and Aluminum Supply and the makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's more.
7: DJX 500.
8: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga pasakit. Napagaduhan na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.
10: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
11: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdalan, naman sa kay team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kay suon, nung gamit lang siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iulin ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipang-makeupan. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game importante sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri ko believe.
12: I am listening to Kiss All Day Request.

0: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Mo to, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung ikaw nangita, og barato nga construction, hardware, electrical, and

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagora PH or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: See CasinoPlus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 028-248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addicted. Know when to stop.
3: Kiss FM, the number one hit music station. Kiss FM.
4: 2.3.
5: Uy pare, nindot yun sa imong balay oy, ang imong bintana o glass designs. Modern kaayo tan-awon. Asa ka nagpagtaod ana?
6: Uy mare, adtura na sa JNW Glass and Aluminum Supply.
5: JNW Glass and Aluminum Supply? Unsa man nilang mga serbisyo?
6: Sila ang kasaligan sa paghimo og pag-install og sliding window, folding glass window, glass door accessories, toilet cubicles, glass shower cubicles, glass office partitions ug daghan pa. Para sa balay o negosyo.
5: Mauba, sakto gid kaayo. Nangita bitaw ko og mo install og glass windows para sa akong commercial building.
6: Aw, ayaw na pangita og lain. Adto na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply sa CPG North Avenue, Kugun, Tagbilaran City at bangagid siya sa Bohol High School. Ug matawagan sa 0968-893-8585. Pwede sad ka ma-message sa ilang Facebook, JNW Glass and Aluminum Supply.
5: Sige pare, muadto gid kudayon, bintana o glassworks na lang yun ang kulang para mahuman akong project.
6: Para sa imong balay, opisina o commercial projects, ari na ta sa JNW Glass and Aluminum Supply para sa dekalidad nga serbisyo o pang long lasting. Ang JNW Glass and Aluminum Supply anda makipartner sa mga architects sa design o sa mga contractors sa installation for a beautiful house and building.
7: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Failanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
8: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimmick-up man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa quick team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw. Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mamata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
9: Win

Ayaw baya, og saba, nga ko kini, mikanta.